0: nyanyo ko Kapkea Evans, Deputy Governor nebo Uasin Gishu, akaibchini tikitit nebo Emo FM koibwech chairman.
1: Kakoit sait ab ketil tikitit, ni ko kasarta nebo kilach kambut, kewir mesenit batai.
2: Uponjiani tunakuja yo yo.
0: Meja kesom kejanaek koyan koy mungaret akobwa siti nilin level rate asa koy mungaret nyota muta uru level rate kesi opportunities sejang chekibwa kubwata kukakwal elu rate kwek siti kemeja kesom neranek tukul koyan kubwa koy mungaret ng taun na mungaret aga tukul akonai kule population ni mid rate ni grow ini ko market ni ready kemeja kitu gile ongi ay mungaret ng taun na kesom uru yet tukul gila obwa elu rate nota wibji tiki nipaye mo FM aswa na ingale kejang uligia ito ay mungaret.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Mi teni BS isiaki. Mi teni CEO isiaki. Mi teni CS. So in the ni nega chwa tena jay go jiro do to president. Ako iwe wa isi onu dangan glass room. So si gera agi ama president. O gera si chwa chwa. Gigi ko diore. Go go chwa me chwa chwa. Go chwa gi diore se chwa. So si onge chwa mi. Ona leji bi ka abe mit. Ona leji bi kondo chwa gigi lewe. Oba on lo di president. Asi ke ga ba isi onu. Ati guni bisi onu edu. Agar gono. Ogun to se ta la mi se ge bo meton mole na le to mo ge che ba brasete ta ge ri ba la kecha nda ya bi po si oni ko win ra ka kacha mo ta go bo no bondo no e nge ni ko to se ta ba si oni ke gororo to ye ge la ile ki ga ma de se ngo mi na le ji ko ndo ke tu ke bi mo te to mo to asta o to asta o ne ten go to mo ge ge ra si re tablo o ki ti nyen bi ki ti nyen seneta kitinye gabana to ngeje sire tablo kibuta bajoni arreste en kokororon korono uneti ogile jini president tita ogo spetire ngeje
2: beto negarara na otanya sata to dega shagartam agmu tatamanang mo dega shakchengetuna dagiro joro no jato mi teng linda Geoffrey Arabkoske
3: Arabkoske de muy bien
4: wey gongo mureju gongo amu wa ona borainda wey amire mirerio ko ga ma jale oyie ga be tunge te garo nagoi tama ma tanya mu ngile saita boy se ko ala la ni to ke bwa toyet ko ma jale ni mo jo kwa ni jo bwa ne garo so mi ta boy se ko sai se je ko re a ga na ngale yo ne be le kan je ko ro min pa mo re ngale ko chu en ka ge ma ngale a ga ma jam ba ta na de si ale yi pa si et ne ki para bu ta ngi ta kenya ko ma bwa ti ale ni de presi na ge ne ki kwai unendet ngatau ne nguno angale ga buru ye se tamanji ko ai vai se nende da kinya ko nende 2022 kuma bwati wale ko ai bogo ko ki mai vai se nuno ko ga ku dagen ni somok lembe chek lembe tu bo fa amuni tegere nguno wari bure jindiga me tambe tan ke me tap kenya jema chu ka fe ti ko ringe ngono la tu ko ki stun o kwarta maglo arta magsa Tetapi saya guna angalaga bin, nurai mata lagi cawal lagi, bro, macam apa ngaji lima macam kuat, anggota lima macam kuat, guna macam lagu tu tuh mesti ada kan? Kau macam ada sopir telgu kuat, lima macam ni komban deh. Oh, orang kau risau sopir itu madu no le mag mai walk. Nampak main, angalaga siapa kau sih utau, kau yang kita problems. Lain lagi orang guna lagu kau bini kau gogi represent tu kita yang cari dalam penting kami itu. Amu yang risau kau tu nanti tahu. Kuma ko darare ni outright the bosom mok ngalega education kiwe ndi president ngi nya ko gito ngalega education ngi sel ndemele ngi gito ya gi ma ko bit plan ni raran la ni ginyo ko president ko sulda ko ko kuna malmi ni elu bo la nga a elective mo so ngi to so ngi tejo am brandi ga mi to paiche tiagi nya ko gitam gi interview en malmi ni ki jam gi ndi interview malmi ni en for example ni tanga ngi sel elu mu tejo ga lakini president was at the same time el mambo volenga ari ni ngono uno se ni koi mo dite na le ga ba kracha mo mo din chi ki ge mango ge ago auto uno ke le yi ki pa ta tracha ge le but elu sabak pa almut ki ngono president ge ngoi elu ba ga ya mo almut ko ba ke le president ni so ba ke ge mbuben des tia o ba ke ge te si mistes do mi de si amu le ga si en si en uno ba mo dite macam mau ke misi cuaca awi, kalau macam ni lagi minister ni bawa aja, so next year orang aja ni semua itu sistem mistakes. Kalau tu umur tu jadi presiden juga, lah, nanti awak tengok presiden mana ini kau orang nuna itu nari roni, nanti kau itu malam ini, dia ingat, cuma lah cuma yang jaga itu terjadi, kau jadi tu kan lagi orang next year dulu ni mana dulu ni, lagi presiden ni tengok aku tinjau metul, depan itu, amit alat yang umur tu. President ni tunda ini, ku president bagai jatul. Kiatnya president ni mesti bawa jawatan mula. Ambil yang lagi, yang lagi, yang lagi, yang lagi.

0: Right, asante sana. Hago tienda na tanigago ite che. Dego shek tama na kisit. Kita sa tag betin ay bet tablet.
1: Yes.
0: Kaya nga ako dusta ine inti onda. Kaya sirga asit kumye.
1: Eh, kaya sirga asit kumye. Ko kaya sirga asit kumye. Ko magago yai ine kaya iga asit. Ko nga yati? Crypto onda ni. Komite ne rabinik chekikoigo che kamet.
0: Okay.
1: Ko nome in kasi noto.
0: Ah, ginge sirge goi un goi goi loan kidogo.
1: Eh, kolenji.
0: Ginge goi ki go
1: sirge ne. Kolenji na ko non in kuno rabinik lewan deta. Amang eti ne awo a chengo te. Aga lugu gamu giwendi ki akisir chelilo. Kule ya baba anganenge so we kurabini choto.
0: Okay.
1: Kuma yu njinga mugite tani kikialdo kukipa kamet. So kule ikuanda. Ongalalo gomit.
0: Kialdeji teta. Kupako sete nenge tiyanda.
1: Kupako sete lene. Kutu une kako ngete. Tumbesyo kako nyo kako uburu kako uburu bako kako sete lengu mye. Kuma weka. Kule njin. Kule ikuanda in. Kameta yini. Kule nchi kamet kwa ndap chichi. Ahu moto kukuno rapini chukichu. Kule kwa nda jaka yonko nyoka inye tebe.
0: Sinye ke tebe nma mi gala.
1: Kuma nyoka. Kibari ke tebe rapini choto. Koko torta boyoto kubelit kame.
0: Umwa ne.
1: Kitorta boyoto kudine. Yabari kyo lara la kwe mwongwa ni gilasi mane nu yoji yoji.
0: Kibelit kwa na?
1: Kule nje kutu kwa nda hini. Kibelit kwa mete? Ako.
0: Ako torta kwa nda?
1: Ako tiar kwa nda. Ako tiar kwa kukiriyo. Kule nje ya ingwa nda. Ke tiara ane, ako magai ne. Kule nje, ina inele tune ni tiore. Kule ya gine kwa mete. Kibano. Kebelitana one kya kaseni na kichuchuna na mai belita mbesio ago lenji ago besi ago unata nisiko
0: bate jiji tu goni na angere kijibana
1: kwa mai go unana gelenji gora ago mwaje gora ga met ko lenji isiche rabini chongu lakini meitaigi kile isiche lakini meitaigi ago mai belita ngora besio Kule kwanda me itiore yake. Kiboko buri chichota noroi kata.
0: Aeng?
1: Korara che utogildo na kikaitiare nkwanda. Ago ngosira bini ki. Kutkosira. Kuma teche koro.
0: Kapa?
1: Wendi pa kwa ye kotar. Kwa konyorchoro no kule yo ye.
0: Kota rabini chuka. Kona mgoe kasit kora tabu.
1: Kona mboko bese nuko. Chichiko bese ni tungotoa jarabini kukoko itoa bese. Ndo chuka ngit kidogo kukoba tutarchimaiwe. Mami gina ki yae ut kidogo. So kuko mwa ya njini chorwa nanyi. Kule. Kukole koku ibuat kili. Kwa ingibo kiyeine. Kiswa menyo eta apkata na kiyeine. Kule nga hamunis. Toma ne kinge moye chichito karabu sa koloto kutye kunyo angu le ha acha mabaru huku ne
0: mami gini moye akpicho
1: iya iwa magosa akiche kpicho
0: so toma kwa yan nine kupuku samyo ya tabka
1: toma kwa yan lakini kwa giri
0: kuchoro no kikile
1: kwa gule yue kika linji kia iya magosa wiri so kwa la kwa gule yue chui kia ine kia ine kilba gilu kia itono nga lechu
0: so amlai nga lechu
1: bazi
0: ya kibaka nyiki hatu nsima hii Okay, I do not have nothing about conference.

0: Inyong Ravi Shak Haya Onget Triti Omitunak Chaman Babike Twin at Pot Chabile Chapurum Nemungane
1: Right, asante sana. Daigo shek chikago sirre, daigo shek taman ang mut, gimme ten sa saba. Side note about what's trending.
2: Nene, this is a title about bro.
1: Amache yiku skong enu lamba area in.
2: Yes.
1: Nene, gere, nene ngalo alimbi.
2: Matimu awe siyasa.
1: Aja mabata siyasa.
2: Naguma siyasa kapsa.
1: Eja gina gima yibikye gili ge.
2: Gima yikale kapsiyasa kutum gina mungu. Ruwa tebi
1: gini. Kima yile nini kiko kakibigi chape galvati nono. Kakimua inet. Tukon jima kukucho.
2: Watu wa siyasa uldu.
1: Siyasa kaya ipe dungwa ngemu kwa wa.
2: Iya me dungwa ngemu kwa wa.
1: Tukon jitu. Itafika.
2: Nyumandu nasi nye.
1: Ehe.
2: Kale. Uwa kakaya kasi skine wa kumwa. Ingele. Engwa indu nukwa mi tenjita ni macho kuanda ni wagi.
1: Kagile mai jit pale jit ama ba jebila no ngamsa
2: kale suko wage
1: na suko wage na ba jebile
2: a kana ira wali a mi tempo is a kya ni mai go active
1: ke wage
2: ma ti wage kol golito mi asinye tabo to between i wage na ai kol golito so mai kol golito ile gole mba
1: go pare gurum go pet chupio
2: kol gunana ja wa ma yamu mo go mba gila ja ka som Ama gatile kitu gele gabono.
1: Ehe.
2: Ama bak ya migis tuta miyame.
1: Ah gele jambo
2: liyo. E kiri gas gele le mi bwana ni kwa me migis.
1: Gibe di rajo to.
2: Gibe di ra migis.
1: Got ya migis cha cha miyame gila.
2: Kole mo atinye gile gotinye.
1: Ngebe.
2: Atinye ko gile 70 atinye 150.
1: Bok ya me o ge ngetu to.
2: Gibe seni bi gibe gile bani ngaru ji bachi ko. Sigo mo gole kai mena ye be.
1: Gele anje bazo.
2: Eh. Migis. Sigaru ni magi.
1: Ko tirilidu.
2: Ko igu active. Mato burbi bi ke wangi lulia erio lisia wole dung dugu.
1: Ge mo ngi bare gidio e.
2: Ngo bare ba ya to mate ba kinde un boya gimi ene tene ba la kwe.
1: E ya me gidio gi la le ka ni tani ka mi.
2: Ge ke ma ni we chwe je ga i we chwe je ga i we chwe je ge.
1: Zero.
2: A go rube.
1: Agi te bi azi ri anyi bu. E ga gas ge le to mo yi.
2: La gi bare. Ati na ko mbi.
1: Aho ba bege.
2: Le so me bege. Moi le nanga je wa ga me.
1: La dingla ba tsira go World Cup. Te se ta ire re she kya ga je ter ter ni nguni. Mi ti mi she kiko go top 1 go ba round of 16. Cha tan go ba to Morocco. Mi ti mi not na ba Paraguay. Mi ti mi not na cha ti mi she kiko go nyor jige na fasi. Mi je ti mi ta go no je go top 1 in meeten Turgo cheza ni Ivory Coast in game bout of Ryan. So, chang te tukukete setai. Kier gitu ile, itinye K24 TV, K24 Plus anago K24 Digital. Mi Morocco, mi Paraguay, mi Brazil. Yeah, viki auto njigo go top one. Age Canada. Koma anda team it up South Africa. So, tuku chan tukul, inyoru. Nato namine gele, tuku grao na K24 Live Stats. Pati ya vile?
2: Yes.
1: Okay, nikitinye big 204.
2: Mm-hmm.
1: And big 204, awa kumaje big 300. Pire sabu, kame big 96, another.
2: Big 96.
1: 96, chibwa mwane line gidiyo star 441 hash. akiwe tuget number?
2: Tuget number 4.
1: Kimache biik en yoto kityo biik ata 96. Ako angen ale hii agenge mbichoto nsona. Msimo ingu ngo. Amache ichil star 441 hash to get number say number 4. Amache biik 96. Ako tinye biik 204. Angen ale agenge mbichoto wendi ko sete ni nguni. Amache itiem kityo kanyila agenge. Matike ti marambili. Itieme kityo kanyila agenge. Kutoka hai itieme wako amenyoru. Kwa imu chisegu mara isi ibaati. Ego ikinye inewe ndi enyotan ag elibu shek lo. 6,000 shillings. Chotan chika kipche chibi. Ogo batin chine kwa kipche chibi enyotan. So labati nguni. Ego si moingu ngagi chil star 441 hash. To get number 4. Nanga kisirge le fees. Ama chichu tiyotan aginyoru keljini. Gengololi koto mkotesakchi. Toko big 204 ago inguni. Amune, to mkujuti yake tukul. Ogo toka iwe enyo na gilipu shakilo. Ama chichil gidiyo star 441 hash. To get number 4. Agere ni ojita nubo 103. Congratulations. Agere kwa ojitori idioton. Aino ojita age nubo 380. Agere kwa ojuragine enyoton. Congratulations. 249. Kodinya agine 6,000. Michi chwa mbo 154. Agere tinya agine silingata 6,000. Kako njibig 210. So teke ima jibig 90. Labati nguni star 441 hash. To get number 4. Amache ina melibu shecho long na oletoretin. Matia mene ngutum. Kumine ngatip sawa sawa. Ino njita nubo 316. Agiraka namagine. So seta gilianen. Seta gibor 565. Kwa genge mbiki kwa nyurgel jina gine. Imagine kuna wato wakatia mjicho nga njila genge. Mamichi niko wakitiko njila nga wati mbicho nikose. Piki otieme nga njila genge. Ago nyuru keljin 6,000 na ole toretin. Ago koni keljin en betuta brain 398. Agere tinye ni onagine 6,000 bonus. Ngengololi kuka ako it peak 219.
2: Kogile ni 219 nguna nina 220 kitake may big 80.
1: Kimaje big 80 kitio. Ikose ile churu ke list it
2: kabisa. Oba gile kutoke iwe tugana ono to minyuru mese nilele congratulations. Kwa miye laka angene mese ida ngungat. Kima isekte konyila genga iti akte.
1: Choti otan si girji kwa.
2: Star 441 hash to get number 4 number fee 6,000 go iti big
1: 80. 80 che toka linda.
2: Yes.
1: Star 441 hash
2: to get number 4.

0: hash
1: kega zile toko mitu ga 28 utoko
0: mi
1: utoko mi gora bonus chiba 18000 taba
0: yeah we know jitha no 900 misho tinye bonus no 18000
1: kwa gile kima ibi ke iti tao ngu ni tuge number 6
0: ichi lege jio star 441 hash
1: laba tuge number 6 wengu kutetane ba 120000 anago bonus chiba 18000
0: 577 kwa nyori tetagi ne enyon 120000 go misi mo inyi nguni gengololi we know jitha no 627 18000 kwa baiba injini enzi mo inyi 698
1: yes
0: agere tinya agine 18000 congratulations 751 agere tinya 120000 kasemano to dane yeah. Koko anye ko to I mean nguni tuga nonga besa to get number 6
1: to chi tu limit to get number 6 chengini ge ko 120 ko cheku ko sawa ko ko bonus ko ra ko sawa
0: star 441 hash
1: to get number 6
0: to get number 6 ngane ge rwe chulandugul nb tuta brain ema fm
2: hello
1: Hello.
2: Nemi Erlanga.
0: Ni sengod.
2: Amuna abote abune tela banya.
1: Mwati nyangal.
2: Ke laga ile ko mato mi ni jaria na mi ma sona ba girenge ne libana kuru kaonde.
0: Ehe.
2: Ida gi na ngala ale bige ni.
0: Eh.
2: Tuer taro ogi rete sabe ta gere be ko yue ga retio.
0: Eche mutia.
2: Ona taneta go ime di gakire ke tole no bi tu tachi eter na te me uga bilan
0: ka ya jagi tu bi jonga am ge gurge tu ye dine
2: a jagi tu ma ge le ri bi gap kalet ko gi mit kar sari se tap kalet e kamo se te
0: iman
2: amun go mi ga ja ga za bi lo ra ge nam ge ma si to ga re be bi mo
0: eche mudia
1: ai kwe
2: bu ga si te na na na ma kila ange pa bi wa ne
0: okay
2: Tara tau ni ni tane bare panel maga ni ni tanga amen ko ko ko na baga bara ka kin ke tane ni ni ara sa mulak tane tinjeri ala ko tane ba manyu ku gure ki ka e men da na ngat ka ne ko do mi ni jeri ala ko mi ma sala bana kuru ko do ba go no
0: kongoi aba tu na ko ba send wave o ti ma jera binu ko ek safe agi ma ti nyoru ra binu en ore na to ne raisi ki yoktai anagi yogun indei ra binik anai cheru ore ta gen gen nyoli boishen ko send wave Niger beit ab dolait ko indi ngwen tos ko ni noraginet amache ista ragina araginet kabisa amunyo nitinye send wave wallet ko matua rabine ku ngomiten kwendi ngwen dolait ko matinye che guke tamun digital gomnye paisye matite gai rabine giyagun iganye kabisa inside na goy nyorchinge nguni inyoru instant ibaybay tu ago baybay jichi donata ne yokini en beduta brani send wave download nguni agi create an account yo ni chaba account ngo egeri legende promo code MOFM senior chike credit not above $5 mchine ka chutu ngo ni agine chita ne tai ne ko bayishin ago nde $10 inyor chini ge $5 kora ko baat ne ngunget not ne ko gitesun matete elevan rabini kyoten yo ni oktai rabini komanda emetab sang
3: Oinde tap kiagik, kerba sip koma ime kiagik ityok. Chuchu ni gorotik, agoibu miondo neitin kobar kiagigu. Matite imke, kerichot kotaktik. Ni kogerichot negistoen, kerbesik agiterin. Taktik kotinye ngwane tap amitraz, neite 12.5% nebore kerbesik tugule engpitet agenge. Kongeten kerbesik, talusik agisireg. Tactic kobare kerbesik agoi maini tugul ago metatengung kotilil ago tesunjigo
4: asina ichechang ngetuye eng tetutietab mwa koibun Edwin Arap Tanui kobata Eric Rono Jumatatu agoi komut kasi
0: right abatun ketio K24 itinye pang kole nje ni muche ibaibai nje en betuta brain kabisa nafasi Norton ya go ditinye pang decoder na go TV ana go digital TV nde on git decoder na go TV iwe ambo menu ana go settings iwe ambo installation ana go channel search lewen auto scan ana go auto tuning nime yata ngora imo itegite go scan en television ngunga go in minute she 210 inyoro agengen channel Norton ga go 7 ko Norton bo K24 TV oret ne gararan oret ne nyumnyum Norton ne imo ilianen Norton ne imuch ibaibainji en betutab raini so kergiche ile imite na engen bikyoton jibaibainjin en betutab raini wateble kiamne ene magituj
1: yes
0: amacheke ile njin inye ene wakimitulo ngeten gitaw ago ingoni kukage idlet kile interstay yepche ite mo FM
1: amune nyon tukul
0: betu natan bago arun kubetutake gora metu aite Sebab tak ada logik apa yang metode itu siak lemo.

0: kwa pointi tamun ndai ko so man saita mimi game tc salbi asis kap sai we ta nyenye ke an bwana
1: 2010 lo
0: 2010 Mama leje ba yo 20 wendi pointi kapsa ki goita in pointi sio sirin kijana ndani
1: wesis
0: ko so man we meja kapsa ko leje ba yo ke leje gane magwa nam je konda ne boji ama ga je barwe kale ane agunin barwe karo sigo na pes Gene gele arango genuine manju.
1: Ngomanju.
0: Ngomanju.
1: Le masi kontu silingi tiwe.
0: Ha, gene gele ptoba manju.
1: Ehe.
0: Sasa, kogi, karibu 2 weeks to recruitment.
1: Dio.
0: Kule jasine, ameje utawasi in mazoezi. Situn git chokope kiwanja ku, by the way. Osiri in medical. Anamagi nyota.
1: Ehe.
0: Kumata wasa iweti in mazoezi. Akia wendi koromosho kila siku azubui. Masoezi tatatata.
1: Mteremu kwa kutulundu.
0: Kima tawa wendi ya kutkaptinga senda pool. Makiangi nole kwa ya ku...
1: Manajishi.
0: Manajishi tayari buwana. Kuleja wa sasa sike na ibitu nota kule... Ibo serikali we. Ameje si sirin kildo. Isire ile T9 isire akfelpen.
1: T9.
0: Ike kikere iskapsa huko chini.
1: Kele kanap kildo?
0: Kele kanapis. Kwa kika siraiwet kapsa T9. Kingen gele ati ona ni goba meja. Kebe asi elore show ground. Agi gab DC. Igi gab DC. Ko gima kiwanja ko kyanga na yue kole ka ke sirai mami aja ngo tabirta gengu. Ago badai ko ikongen meja.
1: Meja ko ndani.
0: Meja ko ndani. Ah. So ko subui beto nota ko le meja in sasa. Kago tebin magori. Kago teb tugu. Kegaji bayad miambili.
1: Deposit.
0: Miambili sawa kule akagetar jibo in msalbi iku sawa. Lakini lukoya aje kwa kwa iki wanja nini nini iku logistics tukena iki tukile.
1: Appearance.
0: Appearance.
1: Dio.
0: Hii.
1: Hehehe.

0: serta agetul. Agi gonu kerengung engkat yang nates kau olau.
1: Gitau ne ripset ka so kwala kwet sugul ko boije sheria ko nyogaze ko boije sheria je bagaze ko nyo dunia ko boije sheria je ba dunia mi sheria che gabana ni binadamu ko ngete ko la kwen mi ngai wi ko tom ko biris la kwen ngana ko bel sang sugul ko ki gas bel se tenga ana ko ki gas e jor wenyi amai mai machi nai i te be leji ang sugul ni ngwangi une anu who are your friends what do you engage in to mi te kan timing olol je mwalimu leji une la kwan ni ngelenge ngolalu no ko bala kwen ngu ko the first defender balagwet siginde
2: tetu teta mwa enyi emo fm
3: edwin arab tanui kobata eric rono
4: enyo tungu
5: emo kale mi shabbi kagenge negi hiren boys ye ginyun bakur shot eldore boys ye bakur shot ye ilboni agenge ko ek baba nanget kapsa ko siriwa history ko roga ko maita ko tsitai goito ko mi az mama ko ni geliban ko ek made kwanze ko long kapsa ko re
6: ule kemeni kabu ndaba ko nya mama kongoi
5: majabu moja ko ek mrembo at australia kale ngo mi mrembo at australia iwe ko gere ga boston ko rain mrembo at age in jama mi ko ita ki
7: at the same same waze
5: zazori ginye
7: kawalzu kitu ago smile ndo ya
5: kigo le bani ayi we college of selwe magi chube tuto ingo timi ja hai pa bomi.

0: Gikauni ripsetka. Sokola kwet sugul kuba ijejeria. Kwenyo gazi kuba ijejeria jeba gazi. Kwenyo dunia kuba ijejeria jeba dunia. Mi sheria che gavana ni binadamu kongete ko lakwe ni mini ngayi kuyi. Kutom kubiris lakwe ngunga nago belzo yung sugul. Kwa kikas belze tenka. Anago kikas ya jorwe nye. Amai, mai machid nai. Itebe ileji. Ang sugulu ni nguangi. Une anu. Mm-hmm. Who are your friends?
1: Mm-hmm.
0: What do you engage in? To mitekanta imi ngololji mwalimu ileji une lakwa ninyo. Mm-hmm. Gelengi ngololu nago pala kwe ngu. Kwa the first defender nago pala kwe.
2: Edwin Arab Tanui, Kobata Eric.